Kofose a opi. Musu kasai. Nam si debi bibi yede. Chale ye peska gwe botomu. Bibi sakasakasa we nem famfa yima. Ati ase. Enwa ji madwuma na oba na otum kwa na oji madwuma na oji madwuma na oji madwuma na oji madwuma o.